Ale kama ki pani khachar sap kyo ne cha kurna kan stick katun tap kare ki u kama tram aka khasta pala pala to khiru kuna ti ga kanit apa kha yap kana ka Mauricio Ramayo Goparo sa sina sa kama traya ti aprim Ale kara to kambit khatani nyani mane kampi wa tap asesina ka wil tal wa qanta tin kasini churuni ato kura ti ga kim sa qal kurna kama kipki Ayo kama kipana mana kampi wa itap asesina hilku ya kanaka.